0: se se am no ka se adwuma nkɔ adwuma wo ye nkɔ so obetumi atu adwuma ne ho baabi uti pancha ban nsan so mtitima kuma ko 77 fegu wa mekata so adwuma beba
1: onye fi ngo
0: ne bi da bi da bi da ka ta se susu ma bi wo abua bi tumu je se ki na asma ba
1: ko ye busum sem
0: tumi afa no tumi abefre no ade sa mu jana ma no tumi fufu bi etum bi e wo mantu bi e ba ba jibi edi edi si ye se wa die no mu je bemu a da twino hu
1: amu ho
0: sa mu na wo pa bi afa e
1: me wi ye no sa mu ho yesa
0: ti no na o me bre won ti ase se mu je ka ho bi a na se mo jan kan wa so di ko se be ya di o se wo di kwa be ya di o so di ye di be ya di o problem ye ni chi le me kan kwa chi lo na ka cho se ade ehu mi bi e fi ko su ye mu e ne bai
1: ade ehu mi bi e
0: bi a ni o ti ve o ma mi le tu ko su ya ana papa hu so si ha na bai o kutunya science aye si nyi ahome ya na me bua
1: tete
0: dia bia ko sye na ba
1: ni di ni sibno
0: ni sibno en ni ko sya ti ade a hu bia e ko sya ana ade bia to me mankwa ni to me jim kwa
1: ade mankwa bia
0: e jim kwa
1: e jim kwa
0: e ti na e ko sya bo ho a e bo dia wu no
1: do su ko sya na nka sa
0: no en ni na ofi mu ba e
1: ti ko sya na ofi mu kusiana nsu na sebi emwada so ebise nkoko nri ade esu ipeni dabudabu mu
0: enti ma amika chire se unyi yida unyi yida
1: obiti ba tikusia tu ade bi mu na eso mutiku ahaban bi na ade kusia tu so bibi wu a etimi chire se eno kresa
0: papa eno kre fada uti mi eno kre ba aye sunsun obi e chire na eka ani kusia na emu na eka
1: sa se subi wa obi wua kusua no tia de to ade mu de haba bi ka ho a otim so mo se banja haban
0: why not
1: it me chere se obi bi wua
0: obi wua na so bi nyankwa
1: no ya ya ro bi nyankwa
0: eh eno kure ewo ho
1: kusua de to so se so sa nti kusua
0: papa ade e fori kusua wa za za mo so ho topic one it own na mo se kusua na obetum dia fa ho na nyina na so nsuo cap ba ko uti ubo kosua no gum na se kosua no a ubo gum ekoda ase a oba no ne tiwa fa wachi
1: na kosua e ba na ba kosua nya sa
0: kosua ya mo ba wan ya
1: na se nsho gu abia cap
0: a gu cap mu na du kosua na fa ho nam nyina e kese sa wo hi ni bia ne nkoyi a
1: so hu di ntia nkoyi
0: nkoyi
1: se bi bi e we fi
0: most at times no oba ne ne ti oye me masamo a
1: e wo chi ya
0: e se wo ne ma
1: e se wo se wo djuma
0: e ti me se se wo bo bra wo ye sisifo wa ni nra de ne nkoyi abusa ma mi ni
1: ba ka se wo ma me ka
0: wo ma me
1: e na wo yire
0: e ni oba wo ne ne ti nso mo i da se wo ma me apa mi wo fi a wo nkyere wo ana se so e bia e mo chi no e bia
1: ogu ba yigro
0: ogu ba ogo ana se ye kujina una ne bi ana ono a ye begina ana okopa mu abi firi ba bi a ho aseda anyeden anko ni nwa tu bi solution so sa ne we nyine ni ho a masa ba ye die mi chire wo nehwe nko ba no mbisa ne pe ko pema e mbisa ne se
1: afu
0: mechi ma mi nka no kure ba wo ne ye yi a e fo na chire wo bedi wa fochi
1: edo wo ye no wo ye bi na bu sa no
0: a ile ile dia o o na se emo mi chi obi oni ne ye ni ti ho sei ana o ye o ye ko da afia se ah akosua ana so no fume se ho ana ba no bu nkoto di ni wa ye ne kure
1: pa ne cho
0: o fo an ka tem se wa part o dia fa che no cha wa o dia ti nya dia na ka to fa ne bra na ni ba wa part o dia fa che no
1: bu ku se ni gu nsi ni no
0: a wa se kosua ni fio tu
1: e
0: da nsi ni ni
1: bu menta
0: ebe wuwe nsuo na sise kini
1: ni yo kumye bebe nsuo
0: aa kura anja
1: katija
0: aa
1: wewe mu
0: aa wafa
1: bane wewe mu wana bane eye 0505061736 84 jisa amu mbo inipenu nkwa

0: FM
1: in Shirai FM
2: Ghana dis mama afe exam no jiwasum na yemfa emongura mu emfa mawo na yesasia ede amawa enada ena ebeto dwasem na sebedwani awojem de madisho mo madina bato empesua so woni monyamfo Dr. Francis Xavier Susu okodi jumadie bi ewo Ghana Institute of Management and Public Administration Gempa na sa jumadie na okodi ye no ebusuafo bia so yesi ogina simpie so na no disem etudwa no ogusu awo kasa na no ena sabio kafra che yade ebi eso etimi eso ni mu a na eno etimi enam so eboye ema boafo no wonom ewo honom so ni mu etimi bo modern di no kopie mu ewa yarsa bia na ye nyina ye atemlem ehwese ekirasem no be ya sempa se wono so ni pom betimi enso agina brane ama nyoma akonkan ampa anopei ena eyemra sebedwa mra sebedwam

Right, Insura 104.5. Ebraso seminu mienu ye dwenjin on my Ghana hunya do ema umain. Eno ene hiya. Eno ni yejuche se weye Ghana ni iba papano. Ebraso se obetrin ye ben yo fidye no nafe ye dwenjin on my Ghana hun. Isan sen sembe brene koso umain ni mu

0: Nhyira.
1: 104.5
2: Emu Adi.
3: Nhyira FM. 104.5 Emu Yedin.
4: Zuria mama mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama.
3: Zuria
4: mama Indoria mama. Zuria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama mama mama. Zuria mama mama. Radi Zuria mama naika baita naika baita. Zuria mama mama mama mama. Zuria mama mama mama.
3: Zuria mama mama mama. 104.5. Emu Yedin.
5: Riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba baba. Jesus. Endere bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba. Riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba baba. Endere bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba. Endere bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba. Endere bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba.
3: Endere bara baba.
5: In the mighty name of Jesus. Endere bara bara baba baba baba sendiri bara baba. Riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba. Shindere bara baba baba baba Jesus Jesus shindere bara baba baba baba baba shindere bara baba riba bandara bara baba baba shindere bara baba baba shindere biri biri biri biri sandare biri biri Jesus Christ Jesus
3: in Shiraya FM 104.5 Emu Yedin. In Shiraya FM 104.5 Emu Yedin. In Shiraya FM 104.5 Emu Yedin. In Shiraya FM 104.5 Emu Yedin.
6: Ubega jagaji gabo kale gudo boga gaga gao kadagbazado le je fodo fo yin bataga nyanya chonse blaliji atawe fama wele ji
3: ko
6: ba ye yen yagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye yen gbagada ma do bo to bibinu e reto me nyanya e fo nko ye yen Jesus na nyagbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri voju au de kala toma tola de kama kitika ta fama u bega jaga jiga bokale gudo be boga gaga ga o pede gba kada gba za do le je fodo fo yin bataga nyanya chonse blaliji atawe fama we nye jehova ebe ye ye nye gudu woli agba pefu mo pato e pepe sega yuda jata ye nye gba kada ma do bo to bibinu e reto me nyanya e fo nko ye nye Jesus na nyagbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri voju au de
3: In Shiraya FM 104.5 Emu Yedin.
7: Shobi siasi munya yo. Shobi siasi munya yo. Da se wiya no. Ne amu amu mesremu munya.
8: Ebe shi ewudin mu. Ewurade mi akoma pa ni entie. Na Jesus Yahweh. Jesus. Jesus.
9: Eba sa na ho krokoni yasane.
8: Jesus Yahweh. Jesus. Jesus.
9: Eba sa na ho krokoni yasane.
8: Jesus Yahweh Rabbi. Jesus.

nipadua na kwa nyina no example yemfa ne say de eboa wani am wani ahuna de ye fe ne alpha carotene lutein ne vitamin a no eboa wani na mu wani no addition aye clear no diabetes no ehyen enti ehyen sa na enuane na nuane no na nipadua ne hiam wani ahuna de ye no na atosini enti unu mbe ya adwene say afa wo hwa ade bia no wani suya obe te say de egbasi wani suya o say de egbasi obi ba wo hunu se obi ba na so hu sa so mesi ana so obenten esan se nua ni nuane ehye eni so ma wani no timi hu ade clear no enuane no asa ana se so ate abro so enti na afa tu wani ye wade hye no atosini ene doctor bibi e basa me tun safro se be fe fidi ba dwemba ne hwehwa wo ne wo di atosini e wo ni paduam ne sa wo san we nyina ho kɔ no madura duro nko nsa yade o e sa se fa ko hye no so wan fa hye fitwa de na ma wani no enhuna de yi ye na ma wani na to ba ha me nka se nua ni nu nko ne tosini wo ni paduam ma wani nhuna de yi obi de e cataract obi de e glaucoma obi nsusu de e eye infection eye bebregu a pressure in the eye enam kwa bebre so na eba na wo de ne busa hunse eye den na eye den no nsusu no wo hu de kofa ba e be de hu hu puma sibre ene na doctor bibi e ba nsa betun sa frew se basa bra ne fa fide ba dwemba nhwe ne hwe de ntia eye sa ne nsia no kwa nsa fa akwohya no sa wan fa ansha e fito obi nsusu no ya no no de ebo ne sisi na onuani na wadi mu ho de no na ebo ne sisi ne fa ne papen no ne de no ashe enam infections gonorrhea ana nem yare ana se pressure ni diabetes bi ana koku bi e ba ne so na ache wonu so ntin ashe se anuani no ni nyina enti de bia no papain na ehwe sisie no so no de hwe sisie no so fa ne papain ne pam pains bi afi ne padua na kwa ni nyina eno no na atosini na wo de no atosini se wo de no bi okra na ahwere enti bo se usisi aye wo ya che kutu ja aye wo ye wonu pinkless wo de nyina enya adwuma enya do no na enye esan se na wo hia biribi biribi ni ba nsa na aduraba na sa biribi na amenti mu ama wo no pinkless sa still anya adwuma etu kru ya woni me bi woni me baye adwen se osori anopa wonam ye wo ya se de ye hye da bo ye twa wo mankasa wonam ye wo ye wo sori firi mpaso wo ntimi ensori waka dis wo tampa na me bi ti aduasa wo tei honam ye wo ankasa esan se papain na e bo ni padua no bra e yi na firi yawo pains ni no sa papain no asa wo ni padua mtu di aye painkillers no wanu man so story e wa na yo eno na meche wo se aduo nku ensa yade eno na meche wo se aduo nku ensa yade isa se fa ko hye no wan fa hye fito ti bra yen fa fidi ba gimba mi hwe ni e wu di enti a wonam sa pains ni mu ukotoje ni wonan honam ye wo ya uti fa pa wo migraine aso ben ye bia wo firi se wo nya migraine aso ben na uti fa en home home brane nyame fɛso mo obu won soso a pressure na won se na make diabetes asem diabetes no enwia ne na na make no de akɔ wo bɛma ma efa aphrodisia property won ya finu ani a wadi mu ahodo no na diabetes na sa ahyɛ no enti no sɛ enwia ne na wo bɛma ne hia na adwodie bu nkunta pa kyerɛ wo yere no enwia ne na sa afi ni paduam tu no bɛma do nko anya adwuma because aphrodisia property na wo hia no ɛwɔ ni paduam ani hɔ enti aduro ne nya fa pim bi nyina so mfa nya adwuma wɔte nkɔmmɔ no ase ɛtuba no mɛma aduro biabia bi ɛnyɛ adwuma wobɛka sɛ aduro ne nanyɛ na aduro ne nanyɛ o na mmom biribi na wohia ansa na aduro aba ɛsiane sɛ aduro nko antumi nsa yadeɛ aduro nko nsa yadeɛ ɛno nti na wobɛma no wɔnom wonuanom na still bɛma no nya adwuma no na wobɛma no ɛna awuo nnuane nnuo bi asa atosini wɔ nipadua no mu ɛnam ɔhaw bi te sɛ pressure diabetes infections ahodoɔ no ɛbaeɛ ɛno nti obi wɔ nso so atie ɔnya nam yareɛ ɔnya gonorrhea na wɔantwiti yie ɛti gonorrhea ne didi ne nipadua no mu abɔawura ne bloodstream mu ama akɔda ne disseminated gonococcal infections enti ama ne kɔgyina baabi kwabra ne ntimi kɔgyina baabi na dwen sɔde no na ɔde ne nsa ato ne trousers mu wɔde bɛkyi ne trousers mu sɛ ɔhwɛ ne bɛma de adwen so ɔde bɛkyini mu ɔhu ne bɛma no nkampɛ so ɔde adwen so bɛma no ahi asa amem ɛna ayera ɛsiane sɛ nam yareɛ bi a wɔnyaeɛ a wampɛni poma sibire nti ama ne bɛma nyinaa sa na nam yareɛ nso so wobɛko ama no kɔ a dibia meka kyerɛw sɛ ɛba sɛ wohia nnwoma ahodoɔ bɛyɛ nan bi ɛbi ne sɛ ebi ni anti-carcinogenic properties bi patro wey nye dure tonne drug store antiseptic antibacterial agent antifungal property wey ye nyani numa huwa di nwe wa kwa biya ube saletine wenya na medu papa na ube nye nye fape menye nye nasupa ama edrono eti mye fighti ne mu yariye ne mu mwa a edi prostrate ama wa akakrebia na ujonso ujonso prerepre daku utimi ujonso more than diya wubi wa najuba wa kumoda utimi ujonso more than 5 times asuni wani diabetes enam infections bi onya ya edidi ni ma ama onya ni prostate ni iron large no enti ama wo twen so mo obi wo so ne prostate obi wo so chronic infection UTI ama wo no so odwen so frequently